Toto Chumex. In your white infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In timis. Aso kitlaya. Tochin in metz. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakokoya. In yowal nepant. In timisli. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehuan tosh. Nehuan metzli. Nehuan yowal nepantli.